Pawinan ang midwife, isin stoktaman, iskuyawa ka pamihat, wit skuyawa ho magawa yung pipimit. Yung miwa chota haya sa Saskatchewan, tatat na katos sa pagkoy katoa ki takotsiko ko pamihiwiwak. Katoa ka kapat sa tao taho pamihiwiw midwife, muli ako na may mistagihti ki ko may natas ko chino chimi doy atana hawasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman nawatsin tawi dihtago siya agi ako nagugayak o pamihiwiwak midwives. Yung matsimuin iti ko chapatik Health Sciences Association of Saskatchewan.